ai loa e fitchala un mreono te ngata e loa sa mo moi te tono ta avale manga ala mo paka faro to fale ya ya worry o si tia ilunga mai le numera e ona se lau lima simale tolu sa ya ya ya worry to sang toluai ai wa palasi ilalo mai le iva se lau fast food sa ya ya setema o le to sang o mo vae o le tamata i fai ngā ruenga le life wise ya cat fell e na te sa ilia no fuanga le tu mau mo tangate moe solo sa ya lungo ele le chori usila o le tō tele o istanga ta mai le tunu a tō wanolofi mai au kilani. Mai e tā wai o whawhainga tā te leo nei loina po whea o iei uma. O ni se malanga mai uelen tone, kala este te rotorua, ma hamon tone. O se a onga tūlanga lua sa mō muatu whaonga i e ti maisi o iPads i tu tono o senga. Wa lafo i nei, i nei a wala wha te kongolosi, a e tu e te leo ile, peni maripepa, moana tō mai te a onga la aiki. I la matanga o le tau sanga o le o ngā o mata school in New Plymouth sa te teo ese i a ai pants mo tamai tia o ngā tau sanga tasi i le tau sanga wha. Sa am te ino se wha te inga mo le vai tuanga tasi o whaiar wha unga na o ngā e tū mau i se i au riale i unga o le tau sanga ma toi whai e se wha se ngana. O le tamata i ulua o ngā Karen Briscoe sa i a longa i le porkara me le checkpoint le Jody Sheila. Sa ia whaita wina sua su engai winga ia awhiang e iai le tiro tiro so i kama po screen o ne masini i le atina ino mafu fo tamaiti. Ma ama te ona la ngani atu ngonu e winga i le whao ngai ngō nei kava o iPad i le aonga. Whaaria Brisco sa mana tu nantu iai pere tawana tu i tamaiti sina malo longa mai le whao ngai ngō nei kivaisi pe ole ase tūlanga ole a iai ona ole a sua suenga. O se popolenga e si o mea itu a ingoa o onga tamaiti e whao ngai nei ki vaisi po nei masini. I tā lo ngā o le tāmarasanga o tā ngā poro mamao pore kofa tā mai tā New Zealand, New Zealand Women's Golf Open. O le atu e te liu mai ni tau sanga fautaru maris furu tau sanga e le toi whaia. O Dame Lydia Cole wa mai alawa na sengia a vema tā mai tā au tua whātō sinanga mo le tāmarasanga. O le tāmarasanga o le awhaia ni malai ale Wainui Golf and Function Center. I le tui mātua o ke lani, mai asa suru valu e o le asa rusu kasi o mati, o le tokusanga fōru afe marero fōwhetu. Wa langolango ina wha atasi e le tāmarasanga tu mai tai Europa po le Ladies European Tour po le LET, ma le tāmarasanga Australasia, le WPGA Tour of Australasia. O kou sa mua mua umia le ipo le tāmarasanga o tanga polo tu mai tai New Zealand, ai fatu ase furu lima on tau sanga. I le ruafu sumo le tolu au tau vai tālonga tu mai tai pole amateur. La talonga ye tamarasanga whare tai. I le ruafi suma le lima, ma le ruafi suma le ono, sa atoe manu malo e le tamarasanga o se tamaitai whakulangai na maulunga i le tanga polo wha profesa. O le tamaitai e rusu i vitau sanga e pona avema champini talongara olimpeka i tanga polo tamaitai. O le avema tangata utu, mo le whaatu sina inato tangata e fifia i le talonga. E ulawa ina avea ma taalonga soka, le taalonga soka maanatu taalonga au tū, ai ole tunu o siamani. Wa fata oto ina joe atina aile laka pifaf te iai stasi o latu tamfanau. Wa ave nei ma tangate momoe ofuina le tōni ngau liuli ale All Blacks. Ole laka pisa momo fata moe siamani, ili tau sanga afe baru se lau limas fulu. Ai ele o tata ilawa ona mafai no fata utavama le latu kasengi, ole polo la poko poko pole soka. Ai ole tama fau, wa whirifiri a nei le All Blacks Anton Sekna, wa tue tū ina aile la kapi ile wha whanua sia mani. Ile mai aiona wha se e mai New Zealand nei, ma sia mani o stam tala vau mori tūtuni ala na moe mitinga ile la kapi. Wa wha li e Sekna, ole tari fwoi tau tangata ilo na tunu, tala mauna whirifiri a le All Blacks, e matua e mau ai tele. Wa ia maua ina le anono, ia manatu wha li am whea ua vea ilo langolango mo ia, ma tangata wala tu wha li ale mita mita, i a uma e fia fia i le laka pisia mani. O le prestene o le laka pisia mani sa afso taima ia te ema i ta wai. O tangata uma e fia fia le laka pilo na tunu wofo ina le latu langolango malosi. O tangata fo i afso ta iatu i ora matua marona inga e whailo atu. O le mea wa ia usia wa tilu tilo e se la sanga whapitoa. Whari e fo e sekna e ulava olo na tunu e vale le soka e ole ingore o blanks e matua i whaalo no ngia telet. O mātua o sekna e tōsu furu i tū lā, sa malanga whapito mai si amangi e mata matai, le ulua i tālonga le lātama le whaiunga le vāsi o Wellington, mai le no fōle o whāreo leo, le tālonga le sa amangu mālo ia i tārie whasu fitu, i le su fitu. E pēona tau tau wina o se tama mole All Blacks, le rumarai, tau mai o ne tālo mole awa le aonga Nelson College, whāri e sekna, e nā te leo taritonu lava, ili te mine, ili memoni, wai au siam.
E toi fane ian tunu o toi mole tsa ili ai o le champino te amre sanga sokale ro langi lua fa mere fulu ono. Frani se pani a tintina ma englani o le ata alo mota alo ngai loi awe sa ili o le champini i le vas fo. Frani o lo ta alo ma se pani ali tae one a tintina ma englani ta alo ili aso ata eo. Tala nal ni yaso. Ya il fa alo alo yate oe ma yamunu yalo waso. That's news in Samoan from Aotearoa New Zealand. For Radio New Zealand, Pasifika. Be kind to each other and happy day. Thank you.